Hi boy, umana nga mang alamalawang. Bole tu paiswa dede chahi jahan tu chu. Yavel, bole paiswa tu dede chahi jahan tu chu. Yavel, you are ujah.